koe whaingofua rewa e ta hawa atu ki he siha sipea mō mamani. Koko whaampe ke wharota lai iko ke mea mai poni. Ka pau te ke tari he whanau a eke. Koe kamata rewa lotu ki ai, kamata tala noa, ki he ofa e otua. Koe ki tau ila ki tau torpe te tau toi au ki a pong pong, ka tau ngau e a ke whainga maria e aoni. Ko hi ke tau tala tala noa ke ofa ai e ki, pe mwene hifo pe kia, ko uhi pe ko e ta ngahia ngahala. Ko e mea maho inga taha pe ea he mo ui, ke ka pau te tau mate he ahoni, te tau i fe, i heri pe i he vani. Paka pau rewa ku te ike te whapapau te te i he vani, ko whaampe ke pore iko e i he whainga mariko ni, ke ke tare e ki. Paka pau koe wha amia ha o loto, angi mui he lot koe ni, ke tau lotu. Eksi isu, ko wha whita i atu. Na ke pekia i kare ware, ko uhipe ko ngahe angahara. Ko vete hio au e ngahe angahara ko tau pe. Ma ko utari koe ki loto ke mo ui, ke ke hoko ko eiki mo kwha mo ui. Ngau heo ki hoko ko hatokota. O kuhoa mo whina ngalo. Ma ke toni au ke mui mui hati ke te koe. He toanga ku mo ui. Amen. Whanaonga pina e ongore rei ai whaha ai po ni. Kto e whaafi ati ki mo tolu. Po to preuru ko toa pepe a mi hafe. Ai valo ki hafe hiwa te mau hieni ai. O atu ai porokarama koe ai tau tupu. Pea mo taitu na ula tu ini kuafe. Pea mo ngahi o ngongo pea mi he putungai mo ui pehe foki ki he tau kosi rio hange pe koe ia koe tau ngongo pure lulu teu teu ki he hiki atu e ai fefi kau pure koe e tonga hau eki i ka potefono ki Christchurch pea kua e fie fafunga e ai sea fefi kau hiwa nino kua e whama alo lahi i he taimi na e whae a e whiohi, whama aloa pita ke ngai tokoni moi pōpō, i tau ngawe koe he kōsi rio. Ke tau whaosi. Eki mau whawhita e atu he lawa ngawe pōkoni, mau tō e hangat ke a whiona, ke ke whaita ape kina, katoa mai ki mau tōlo. Mau lot makihe makina tōlo na e whaatū tūni, ke tāre a whiona koe eki moi whamo ui. Whamalmalu ki nga tōl, whatahamu ki mau tōl, i e whanonga ki mau hoko, koe kaumuiaki, ko mātaki, a e kōsperio e a whiona. Nga himea utun ki a koe mauloto, ki whalot ni langina. Pe koe kilesa e ki, mo e ofa e tōka ta mai, whiho mo e lau mare manoni, tu mau whati mo tōl, po na hiri, ka whai pio tangata. Amen. Mumia, ofatu.

0: Hallelujah. Manatua mai au I lo malo. E reo malavalo te fi falongolongo I le peselea e manatua I pea I ale se tatou friend fai fe au. I lo na ia foita leni na ave I le tua. Manatua mai au I lo malo. Song written by Pastor Jacob Samerik. Sunga fa fe ngainga. Jacopo se Marian Tusia lepes ia watoe suina mai nisa fana ia matoe fa popo yesu si fa yupua I tono le o lepes ae o le nei aso fo I lea I le ma fau forward fo le savalinga ni tau sanga e mai a januari te o mai nei tula le aso tatu fa sol solo in na uma nitu sa o ato e ta cinema sinya ta to wole ya te se ma ye o ro ya te se ma yo ta to mau chino o ta to ma fo fo vo le si ma sino ya nuari I le tau sanga fo
1: amen
0: fo nya le fili wa ina ma su ya ina fo nyu mera tau sanga ya mai se fo I wa ta to vai ma mau I le What are we going to do next year? I let you all not too long. Christmas is coming. But you came here, we let what tell Lord Christmas, people's eyes get lifted up. Mm. Pay wa.

0: le me le le ma ile ma ta cho fio che pa wala le me ki ol men fa me le ta la yesu le so a e fa longa la upu a wol fa ma ale lotu o le talia la o le fa nga le fa me ta la o le tala le leila le na mai ke visu le le fa ma le o le mana le o le tu fa o le na ye e ta cho uma e fa o la ina la ta cho e le na o le la ngutu ai ole talia e lotu ona saulo ole toto yesu ke viso mai le mana ole nga pa ia fa ola mai oi ole kuso ila le folo ele ele ola le oti
1: swallow up
0: yeah
1: swallow up
0: kwa mai le ola e ti na e ola ole tala le leila le
1: mai ala kaf ya fi oke ke me velu lu mo le mangi ele what we're talking about ole ma fo angal tala le ole ola
0: Leona
1: ma fanga kana nei. Ole voi wo manga nga tau mai. Ole nga sala ole mai.
0: Ole mai.
1: The question here la, ole ka ke fasi le la gaming e. Ola la I mean o upu e ke olai.
0: Mhm.
1: Ole nga sala mai e lo kingo.
0: Yeah.
1: Le nga tinga mai lo e ma fuanga nga sau fa fole mai lo kingo. La la mai lo roto.
0: Amen.
1: E falling a maila ole anga sala ole me e kong
0: kong afia e fafu
1: ela ngou fa ko pape nga tanga italia le fisili le ka kong mai pole po po ali tanga tanga anga sala ka ka lango ma le ka ko lo ole wa fa to tua pe yo lo le o ko ya yesu o fa ma mai nga wa le ka lia le kiwa Yeah. Le waka lia le baila au. Oila tangata le anga sala.
0: Yeah.
1: We need to answer this question because ole ke longa.
0: Yeah.
1: That is why we preach the gospel today.
0: Ole tali la lofa sil. Mene tala yone. A wa uanga sala tangata umalava. Kako umai oya. Ole mai len kako mamai yei. Le wako e kiwa ka ko le mana le toto Yesu ke visu. E nga fufulu ai. Le ala wa maile nga pa ia, la le ole ola. Ole ola la le nga ke koe vi vai chala singa. Le ola fa le nga. Le ele upu foi le lo lea, ole revive. Kia ngole manga iyo luwingo le upu lea, e lau sunga fo, lau sunga fo, ima o fa ilunga le.
1: Ile ali revive. Ete mam lama. Ole revive ole ngod fa le kofi.
0: O lo sunga fo ye etele etema mla ma ya tale to what to make it can firm la tale
1: ele cha va mka la pure
0: ye la wanga lo la kala
1: ye fai foa
0: o yo le upu tata no la luingo le upu lea salvation de se I post like you can see or see langa village umal mele tata o le upu lea salvation it comes from the word salvage Ole savage la lo sunga. When you put something that's completely fall apart, falling apart, and you're trying to put them in back into one piece in order to make it work. Ole faula changa. E sama le upunga savage. Ole savage. Ole fasa oina. Kuso ole kama faile ko e ku faka siyese me o ma vai vai ole ko yola. Faka ingo le ta avale, afa pe ma le pe le ta avale, le ingi singi, ke iloa, the mechanic knows how to put the car together.
1: Yeah.
0: Esi ya, inga ia ola, ole kila le upule inga faka, ole ola.
1: Yeah.
0: O ta chola, yo mungu hafa hai vaya ole isi ola.
1: Yeah.
0: Esi ya, ole oti, ole faafea ngai ole ola, ole oti. O nga uoti, ole oti la, nga ma vaya vaya eo ta chua nga.
1: Yeah.
0: Ma vaya vaya eo ta chua ma fofau. O ta chofo I, I just want to tell you that we are word-based human beings. Ole ole ele kor kako ola o upu. Ole ngalo tala o kako mafufunga o upu o kako kau kala ole upu o me te tustusia ole upu o me ke va aye o upu. Ole ona ngalo tu na fe tatu o tatu na fai ele upu. O tatu la e afu mai ole upu mane ole se fa motu la tala. Ole upu la le na mai na ole le tangata. O ma vai vai lan tanga to wole usta ele upo le tu a o ma vai vai ngi la wa afi e uta tu ma fo fa wa afi e uta tu nganga wa afi e ta tu tala wa afi e uta tu me fai wole tu ya tanga ele

Ia faa manu ina pea lau suafa pa ia, ma lau suafa mamalu le atua ile neitai au fau. Faa fitai ua taunu umaile fainga malanga lau fanau, ile amatanga ole nei masina, lona tolu ole tausanga. Tatalo ila au fio ia matou maua manuia ole nei aso fau, ai maise aile fola fola ina o wa fio nga pa ia. Fatasi mai le mātou maafutanga. I lo suafa Yesu. Amene.

Na whānaua e o peta o Iese, na whānaua e Iese o Tavita, o Ruta, o se tasi fo'i na whaonga ina e lea tua, moleata te le, I le tala o le whaolatanga. Sa osia I le whengainga lea tua ma Tavita, ma folafola ina ai I le lua Samuelu e fitu, fai upes fulma le lua, ma le fai upes fulma le tolu e whapea. A faa atoa ina o waso, ma eta oto faatasi ma utama, o na o faatu ina ai lea o so lau whanau, pe ama vai atu oi, e tupu mai ai a te oi, o te faatu ma wina foilona malo, o ia lava na te faya se fale mo loo ingoa, o te faatu ma wina foile nofo alii o lona malo e faavavau. O le folofolanga lea, tātou te mai tawina, na taunuu ya Yesu, o le alo Tavita lea e taua ile matai o mua mua, fai upu mua mua, ile amatanga o le tusi o matai o, o le tusi ile ngafa o Yesu Keriso, o le atalii o Tavita, o le atalii ia o Aperamu. E uilava o isi vaenga o le mau, na fataunuuina e Solomona le atalii o Tavita. Ae pe a failo e tātou te tilo tilo ma vaava ai, ile vaenga muli muli o le mau, o te fatu mawina fo ile nofo alii, o lona maa loo e faavavau, o loo faasino lea ya Yesu. E faa maonia ai, le taita inga lea tua, I lo tātou lalolangi, ina ia faa taunu uina ai, lana faa moe moe ya Yesu Keriso. O le ngaluenga lea, sa avea ma misi te rio, sa naatia ai fai mai paulo, o le nei ua faalia, kolo se mua mua fai upo elua sumoleono, o le upu lilo lea, sa naatia talo mai I au ngata ngata, matupu langa ua mavae, a ona po nei, ua faalia mai ai I ona tangata pa ia. Mahengalo na tolu alfa maalosi. Faa matua ina ya Keriso. Ile avea ima Kerisiano. Ua wala awina oe mau ina ia tupu ma faa matua ina ile faa tua tua. Male faa tino ina o afionga alea tua. Faa iloe paulo ole sini ole tala le lei. Ile koluse mua mua fai upo iluas fumare valu e faa pea. Ina ia tuu ina atu e ima atou o tangata uma. Ua ato otoa ona le lei ya Keriso Yesu. E fina ngalo lea tua ia tatou sao niuni ma ta pena pena mo le toi a fio mai. Ile manatu le nei Filipi mua mua fai upu e ono. O ia na amataina le ngaluenga le lei ito tonu ya te otou. E faa ato otoa ina e lava e ia e o atu lava ile aso o Yesu Keriso. Lono winga. Fina ngalo lea tua ele ngata tatu titalia na fiongo pa ia. Ai tatau fo iona tupu maola ito tonu ya te oe maau le au pele. O le tupu fale nganga. E au fia ai mea ne ye tolu, mua mua. E tatau ona e tupu ile fatotua. Ina uatusi Paulo I Korinito. Sama nino le lei tangata Korinito le mana onga le apostolo. Ile luar Korinito sifulu fai upo sifuma le lima, fai mai. O loo matou le mita mita, le mita mita I mea ua le fuatia mai. O ngalu wenga ia is tangata. A o loo faa moe moe I matou. E faa tele ina ya te otou la matou matanga luenga. E a tili ai pe a tupu lo otou. Fato tua, mai tau mai, e tu tusa le lei malana upu, ile au te salonia, ile lua te salonia mua mua fai upu e tolu, e ta tau ona mātou faafetai ele au noa ile atua ono outou. Le au soi, e faapei ona tusia, a wā ua tupu tele lava lo outou faato tua, ua faatele ina foi lo outou fealofani. O outou umalava taito atasi. Ese le mata ngofie, o se tangata Kerisiano e talitonu ile tua, ae tupu lona soifua fatua tua. Lua, e tatau ona tupu lo tatau biloa.
la patai maile apostolo Peteru ile luar Peteru e tolu fai upesfumo le valu.

ina ia tau fia le taua, ia ai toi fo'i toi fua maasani, ai ai ai ai ngai pe ia lefa fai ngatā ai. Ia tau sia, ele isi si o tātoi manao ni taua, ia leo tātoi lore a fai ino nei tuo lalangi, fa longa longa tui tala mai Samoa, ia. Na o vai atu nisi o tala o lo mia peila o le Samo Observer. Ia li putia nisi company pasi tatele lope sa o lato tala o lo fai ile newspaper. Ia le faa maule le newspaper o lo fai tau atu. Ia nisi pasi o le fitu se lau tala e utua ile aso. Wapia. Ia le lope sa o a. Ia tele lo iai. Ia na o le tamuta tele o le tau ursu au. Ia mene tuo le alu lungo le lita. O le tamuta tele fo ina le tupe fa alu. Wale walu lungo le tau lita o le su au pensini. Ia o tiso tale kalesini me ufa pena. Ia ae afa pia la ele tumul pasese. Oi. Te lela ni ngawana I tangata I whaelea fo ing au nanga tu langata upasi. Ani usila lava ia, ia ole ae fai ama longa longa mele malo. Ia ole ilunga tato ulfasfulu ngai ilunga limasfulu. Ia le te leo tato pensini lea tutoe. Ia ole ngā solo mai pewa ahi utu o tato pensini. Ole... Ole pamune la lole ona o mata le noto ena fi mutasi. O nafi tonga sia ki atu le tau le na I pensini ena nafi. O te lero pe ala uma nei wai o loi le aso o le aso leo le aso lulu. La stofi, ya stofi e tere pa ula to pensini o nafi la. O le pensini iwa tasi ena nafi I le pamune o le NPD. E lua ta ala fi tu tasene. Lua ta ala fi tu tasene na I pensini iwa tasi ena nafi. Le pensini iva lima e lua se lau iva, lua ta la iva sfulu. Ale no, no mi mita ili aso lulu utu la uta vale, tolu ta la male valu sene va be, ya. Si li le mau alpa ua la wali iye utu ila uta vale. Awa uta ia nafi le, le lafo mai ili sunga ya, tu ya sa uche ili atafo mai chole. Ya ole ala ipa ua tu la ne, lua ta la iva sfulu pensini iva lima. Ya uta ilo ala, iwa umma langa tele na amata ili stofia, umma le taya upo ili asfareli. Ya mo tātou nae, ya mana ia teimi nao le stofi o vai aso umalawa. Ia te anga ili pamu lea, pau alme alfau tua ngā mua whānau. Tau tua nae ina ia whaasino le I mātua, alfau ngā ino rikādi pamu ia pia inisi o mātua ele isilfia. Ia na utua ilea e whasau ai, ia te leo se ele ni alu. Ia lo fātun sunga ia fiso fale saupule, ya mālo lava le whafonga maile ni tai au, mase ele na tupse, sunga tau tua. Le mota malo pasta lutela tu manuel tayao ya sunga ellen ya or nafi ya sa luota lafi tasina ya nafi we vai le tau ngo fi ya before ngo malo to so long le tato pensini o tele to vai ya tu ani fa mo mo ngo malo la ta mai o fa pe mai to fi ya so to yo le pensini le oliva lima I va tasi lo no winga for ngo mai pe ole o le ye pe ya e o tau lan to pa u I la lo tau le pensini man tu ale na Umana fa fufu al malo tolu sela umu tupu miliona le ya mai fso soni tau pensini mo ainga ye le ele uni sila umma I ainga le patino ye le na fa ali so so all over ya so fa o pa ul tau pensini vatas ona umma lo le fa miliona na lima sfuta la le manu ni si ainga ya tarsia ya fufu le ya tato le tula ngal fa ainga me sila ngal ya tul fa I ngal vayas ona file na ma fa so to imatasi I mo me vole le poto poto masani ya fa mari yanga vole poto masani e ma dai foto so olta to fa zona ni e se se iso na poto masani po se sina te lo sta nga te fa pena yo na poto masani ele ya o ina vole ai ni fale a on e ma la umale o fa to lo lima lo fa ta se ta to tal no ya e no me ta winna e fo le tanga ta sa mo no vai e ngā solo I tangata e whaia I afi o lato waa. Aro tangata le ele I alu sea onga. Ele I alu sea onga e whaia I afi o waa. So ele umiana ta lepe le tamma le afi o waa. Ale afi ni matua le ola, po le ale mai sa mawai. E whai whai ale, ele wafongua, e le afi wai e I ale kalo ne vai te lea na e I lau papa I runga e wha mawai le afi. E whai whai ale na si atu lo le afi tu tonu e wha ola I tu tonu o le kalo ne vai lea. Le watu ila lo longa tapili vol. Ya fa e e me la fi wola sol. Ya lulu lima tongi sin tupe de uso le ya lu tava le na fa iba. Ele va saule tanga ya.
fa o tanga tele ta pena ta lepe a tole

0: Olaumua, Yana Port Kalame, Ese, Mabispisinga, Suife Filoi, Samoa Capital Radio.
1: Malo, I've told you for no Lomua, and if I've been young, so if you know tie out. Yeah, Malo, no fatu, le suka pola le mafuto me pone. Yeah, Manuia Telenea, Suelia, La Zunga Lady Pule, yeah, Manuia tie out, no fatu of an alwenga, who's on fail of an alwenga. Ile le talaman na ia lea e se faya onga ila lo I Dunedin. Ia o mantua la o mene yo camp ia ia le tupe tutongi e matua. O lea onga la lea, so kaya tu lea ngolea onga o Dunedin e ia. Ita ole, o Muscle Perth School. E fapea maila se tala, e lua se lau le tutongi e la tamaititi e to tasi e tutongi e la tamaititi mo le camp. Tola wapinga tamaititi. O si ila ilunga lua se la wuna sifuru. O manatu ula alfa yaonga, tele ni tamaiti ele o ona ole tangutale o si ia. Ia lua alfa yaonga le tawana upisi nisi ila lo, le la alwa tamoe ili afa malfoni. Ia tutongi mani tupe na ia uwa le ista mwiti misi ili camp. Mana ila alfa yaonga, wala nifa atula utala. Ia o tato umaya ni tato ui malimele le o tamaiti ili camp, o tola wapinga leo. E a aluro wa te ripo lo wa fine e te la ngona avoelele lo loto po saonga le mu mai e I matua, inisi matua yoe so sani fa yaonga ae e yei la le tola wapinga po le kole ninga na faya e se tasio au basketipolo I tutonu ole la tu Filipina ole tangatala lea sa faya le fa yaonga le to blacks e swa fa ya tap perduin o ia la le fa yaonga I le au lea Ya olmela utupu na faila le yematauria a failo le tola wapinga mene yo o kempa e uma o faile tulanga fo le au exercise fa ngai au sami po le vai po swimming pool ya olmela utupu o ngata ia le resort le po le fale le ai e masani ele au ta alo le I no fanga le ya ai na mali li waina I players moro tamata alo basket polo ale aulea ale Manila University I leso nafi I neva yaso lufu tasi ta usanga olisi ali es furu iwa lisi ali peila le wing ngola utala le tofa yetu o alava ni tola wapinga yo etato ufa anau po ni tulanga tau a onga po talo ma nai alfa iloa umai coaches po faya onga olo watali I polo wafinele iloa au E nei te ualuai, ia ato inga mena lea, na e faikole ninga, ia ele loa lava, ia se mea tupu, lufenga taia, ia lea lai, na taumafai a inga o naitama I o mali liu, ina ia tau fili kouti lea, ni usila, unia alu ese ma mi Filipina. E nei te u o ia lela atua ia le mali liu, o tamatalo vauni ito o lua. E lela ua, e lala ele fa pela solar kouti, ai wa vavio na apatu ai nga fai se polo ingal malo pole leo leo pole leo e yo tau fiel coach a one yel ese maleto no ya ala fa maleta la leo leo ele ai se me o tu ai ai se sil tu la ngale ai ma sa ni ana koleni ile au basket polo le ya la ngala wa maua lo ele au ya ol mafu angala le na ele tu te lo fa mafan fan na tu inicio ai nga prestasio ai nga ukilani le na faina soi fua stasio la to walo mfanau e ono tu langa ufai nga faiva na yeile na ama yaso stasio mtafanga ya ukilani ya e fautua ina pelu tatu utunu afa pela vai ya isesio tatu ele ilo afe ausi olo ua manatu nawa ele tatauna elata lata lisami malivai wafu ele tele ilo afe ausi alo ese malisami malivai ote manatua tau sanga le nei le na toi polo ina I ele mtanga luenga o leo leo ni usila ina umau e saa ililinga. E yei leo leo leo wa pasi wa vema leo leo. Ele I faye le la to wa onga ole a au. Ewa bema, ete tau na toi o leo leo ia toi a au na ia va aipe pasi. Wa e taa ua tele nga luenga. Ta toi loa fo ele tala mai saa moa ina I tau sanga mawaele na ina I leo leo ina maali liu imuli nuu. Ewa nga luenga lea faa leo leo. Ele fainga ole fso swani yaa. El watua ole a lavol me e te la tua fa ilo le fuso soan. E po fui mo, po ila to uma nga lulue. E wal sa ongle mo tato. Fata lo fatu leo pepe. Ya. Lo fatu ile a itele o tara. Maita wina lava I o tara ina I fa mo maunga wa maita watuai. le tupu peo le fuenumera o tangata ia mai

le tal tonu e tal tonunga le a Muslim o tum tum wena yo tara ya wala to tongi ni si o fa yela to wi fo ifonga ina ya mata hala o to nan fa power to talo ina yo tara ina ya tu mo pe ni usila o zetu no kevisian wa tato mo jawina le chaimi ya ole atu no ole o fading ol ayelani la vevesi ayelani le chaimi ne ol tangata na la tu ilalo tratavoi e surfa ya ya le wono fo ma fa ole manu ole se manu malu mali wele stanga tsa pai pai ya yelan falan il time nei o kal mata utia ya o peleta ni ya le wa matan tsoi fi ala mai engelan il time nei le fa ile va o tanga tsa ke wisiano engelan ni tanga tsa engelan ni mao ya ma tanga tsa fa ya tu tsono engelan o tsfa tsa ya ile ni tsu no ni usila lo tsa tsoi ma australia o nei le tsa tsele so ele ele mani ya tsuno a le ma fatia la tunu e mo ia ia ia ia pe wa ingela ni va ile sami male a ma isi ya tunu a fe ngo fie na kolosi tanga nei ia ele ele ma watu i va e ma tautia le fa fi tau ni le tula i mai falani ingela ni de wor watu i ma ia lani ma isi ya tunu la langi le fo tau ma wa Australia le tele o tanga tai e malanga i ma isi ya tunu o Australia a sta tu tunu ni usila ya tarsia e mo ya fa le fi fi ni si fa fi au vole le le destiny church brand tamaki e ba tu lo na nga e mana o wa ne ya fa ina ni usila ni tanga tama fa fo pe o le te te ya na ye i tali tonu nga ese yo mai tu mo pe ni usila o se tu no ke wisiano ma o ni o mai tanga tene i mana tu tali tonu nga ni ya o mai lo ni fa fa ma fa ni usila mena na ma tu pe sta to tu no ni usile talo one i pe yo engelani falani ayelani termine ma australia ni stem yo australia ile ali ya yo mene ya tu ti ya lo fa tu nai ma lo la vale na lu en ri chaya cha ri vo ta tu tal fo ya a fa ri vo na fa fo ni por kala me o chala lo lungo le va ya so ya la ta sta to pe se ma lo pe se ne ile fa ula mai le tongo tamo le faula, tamo peni anisi ma leo fai pese.

0: Mufo.
1: Tax credit le wa ye suing of ye my wa fa no no fa la tonga ye elo ti tau li mai na so so ani tele ya ya ona le fa ina ile la fo tanga ta mola to
2: sa ta ta no va so le na wa mo ai sa lunga le fa mtalanga le le fo fanga le malo le na ina ye li miti le fo le tupe to fa ina mo tanga ta e ngata mai I le whatapula tosu tolu afe I le tausanga le le hafo I le tupe le masena mō tato le rebate. Lona wingala, po le anau tupe lafo, e di e whamuta mai se lau afe. I ano vai vai role I le tasi vai tolu na le mau le tosu tolu. Ia lona wingala a o watulau tupe le miliona. Ia e di e mau se si vai ngā tono le miliona na pe ona e mau ao. Ia le sauna tosu tolu. Afectau sanga. Lela uyele pela na ita wani sabili na tu singa fo ya di poti leo ngu mai. Wa matana fa pole ina ni si ufala ptonga yo trust exese. Lete leo na mowa la tu soswani mai ni si ufala ptonga po tangata mau uloa. Ola fa titia fo le la la tofo hai. Wa pe nala na telil fo hai. Ola ilo al tangata le bilionea pe milionea. A watula na miliona e toi mou malisa si vai tolu le miliona. E an mele wei nei, a watula miliona. O le toi mou mali tolu se la wafe. Mou ntu, ai mou mali tolu su tolu wafe a. Ya, lo na winga la e fufufo e la le, fa pe lo le tolu miliona. Ne la, a vena se la wafe wa le toi mou mali tolu su tolu. Ya, a tu uye la utu pe wa e mai mau le, watu telefoni me le, no fatu fala pto ngale o fatu pe le malo. A le la no fu mali malo, pasala ma ole toy ese ai lo vai le vanga le ye ai si tal fenga ye fo si vanga awa afa pio le fa tu pe tanga tane ye si ngal wenga po au na ngai le um fa yel malo na fa tu e tau na ye si si sa ole malo le lo ai fa pio le malo wala wal ma tu sa ona tol su tol pesin ol se la wafe ai le to tol su tol pesin ole iva miliona pe tasil miliona pe Ya wa vele iba miliona ito mo mo lo tosu tolu pesen yo vanga na. Ya wa ito mo mo le tolu miliona to ave faisi.
0: Na.
2: Fa so istemat. Ya ta to yo te lo le politeleta to wa le ta to to pesen. Ya na repeta ya ave ta to e kalesia.
0: Ya.
2: Mo ni si o to la over to selo wa felo to pe alu. Ile lo to tosa. Ya ol poinga tu pena en fainto mo mo nga tale to su to lu a fe ole to siliat o
0: aperila la ile to sang fo ina
2: yo aperila to sang fo na ma ta fam man wa
0: to ila fo la tai mi nei manula
2: ni ro ni ro o te ai ai te we si swing a fainga ma lo fa ngol to sang ya te o mo la to fa pe le ta ti pe le mel me ya ya no to e
0: Ya, well, I'm saying if I see a man on a popo, you know, if I'm away, yeah, that's it.

0: mo le 5% o le tau GDP. Ia, o lono winga o te leo nuu nei e o ia Amerika e whae tau moila tō mea tau au.
1: Ei.
0: Oila le nuu le benefit. Ole mea nā le whai. A wawa e tūne wawa e lena maa saini la wawa ia kānata ma Amerika. Ole te leo tupea kānata e alu mea tau e avi Amerika. Le fia fia lo kānata e whai ngā Donald Trump. La uo o solo isi nuu o laulangi whai meila tō wā lele me wa pena. Lela o te ine Amerika. Ole tele ole ole na sa wia la to meta le wo ave si no la la nge fa yanga we fa te se fa ngo meta o poto fo la si no na la la ne u fa tu ya kanat ole la va to me na fa una ya auto e ma wen al wen auto ma ma wol to mai le fa ngo me ne ya o to inga fa nga pa anga la na ya nga e te vo la no va ni si la va pe ole me le fa Ia afa pio drones, wale o te wha pei whai ngō fia le whai ngō drones. Ah.
1: E lele mau yeah. Mau e soifo.
0: A mau atato drones wai pei tau ngō fia. O mena le uti ngaine ne lusia ya, ya voi Ukraine.
1: Ukraine.
0: Nau mai malato mea tau te tele voi lele ai atu mtai mea whai pepa mai si mea a ia lau wai tu ti ngaine. A tonu ole mena alo fisiri nienisi. Po le atonu ale sa ole mau le Amerika. E tawa na woi nu o lau langi, oisi nu o lai so longa lelei, e fire mu, fea alofani on tangata, fea alofani e foi mwona tua oi, o tato le vasa Pasifika, e rea se me o femisa e tato a. Na o lato a lai, mai fatu po fa lave lave, o mai ma faile lato misa ma saina e tonu Pasifika.
1: Lato,
0: no. Anano, o ese mal Pasifika, e rea se me pole tato. Ai, mai tato tupele tau fa lui me tau e fai e tato a onga. Tau si le I fō mai a me fa pena o ina hei ele tato fa mōmua ele uni mea tau
1: tele tupe alo ia ele ni miliona o biliona me fa alo I to inga
0: ia ia teme umuma fōfau o lai titi o matamate ia ta kaupoe vo ia sola te vai a o Amerika pe e hoi o tangata e vavelane se I fana ma o tangata vo ina e malosi anna vaheng o la tunu o la hei omai nei Ola e o ala tam fo ye ma lu sia la ye ba nga a u ma tele mo nga me ta wo se le la wo mai fa yi tanga ta ye na la to ma lu fa ti ye na fa nga pa o fo yo to fa alu to to pe fa to me ta ai e de mo mai mal ta la ai mai to to pe fa ta to ni to me ta wa
1: le na la ya tanga ile ai ba ne la I va ai ta fa na wa len ta fa na fo isi va Le si helikopa yeah. al Miltelia, a Amerika. Ia pē fia ni miliona na faalu le nā wa aetas. Ia nā uma I maule nuti li li I o nā miliona. Isi tama I taimi la I titi etasi.
0: Ole me se, ole me tauna fai, ole sa nonofo le lalo feuta ngā I saini in mā lienga. So hia tato to I misa. Ai tato e fai le le tato atu no uma wa ai tū langan so I fua malo loina on tangata. Fa fanga le leita ngata.
1: Yeah.
0: Fa yuma mena. E wole toi fa yuma tau. Wai, e lea mo umana ta di helte tununga. A ole taimi a e fa paha ya pomu nuklia. Pe ona moli mawina ya pani ya so ya.
1: Yeah.
0: E to tele le te vaenga la lange.
1: E a fai.
0: E maali di wole mena. Ia na o mea e maali di wole tato mele e fina wole.
1: Sa ole le. Tau na mai e ngā lue vava ai. This wing on tau leo wa yai a. Pe wela na yele li potilen tato mata winai. Mi fu isa tato wa ele pe a baba aya Wellington e ia e mosu fati te inga. Wa tele a fiang on the wing on the tau.
0: Sa ye uma ya tapenanga na a ye ya ista ngate leta dia la tau ya tato nungo ni scientist wa ele lea fu suye ingo le tau. A le tate mol ma win al tula ngale yai a. Ale fai ma ngadu lolo solo vai ngole lala ya o fa o tu langa fa ti munga o ne New Zealand yo fa fi ne isi na iba ai o ma tu se lolo nga vai ai fa li fa li o ma tu sa wo le mai tas yo isi lo fa tu no o ese mai na o so le me lunga ma po po fa on tu fa ya na o ne lo tanga ta po wa tu no ai o no fa no le sa no fo ai o le la tu le se o fe la le I built two long and I a Lelanta to Moonbawin and a Fort Wellington, tell Wendy. Ile Lapata Idola, Yelpulanga, Utangata, Vangale, Saute, or Wellington.

0: tato. Ai awa ni fatai ta. Ai ai alu awe fai sau grocery shop. E ti ngai lo.
1: Sa o lili. O isi ana o te maa sani ana o wa ili maketi. Wafo ili maketi a maa tau e fai o e ilo wa hata. O te wa ai isi a beo palangi ala a isi ti nga beo atu man sana whanau la iti. E tu ita mai te o e piki ia a maini apu se tolu ia ya ngana sa un man to chamai chi lai chi ana le piki ya chamai chi chi to atu chi na ya na ilo ilo o to to le ya mo mata mata ana ya ilo ilo mai le hai le me yo le apu le leang o te fatanga le ano avu ina alo te mata mata ya I a ile fai nga e ya fu tanga chamai chi chi e fa ma sa ni le chamai chi chi le na ilo le mena va pe o I fio la ya no ta to Awale tango ye te o to ul awale lote a wa e o mai volfa tango al market wa fia awa e fai nei jo mai ti ai ole awala fo ilale le fai la to we e avelt e tu eleva no to mai ti le o te mana o ni apostol ya mai ni mori se lua ya a be o me tsi ala ya ana pole ole awala le le Nei te tala no.
0: Awale e mwhaion tato wa awa awa ia, ia tō mai e ta mai ti, ia tū mai lalo tato expectations whapea, ai o atu le atau le whalolo whapea, awane I tango, ia whaalongo atu tono le, ia ta mai ti, o ista mai ti, ele I loon me ta or whaalongo, ia o le isi whapea, ia e, o le isi matuwha mai, respect of me, ia e whaalongo atu tono whalolo, Ele o no eta mai tifo o lingo or whaano halo. O social skills si e savilina e te tauona o na iloa. E te tauona wha asoa I nei tato walo mwhanau. Ia e winga I vahinga ni atono fo e wha fai ngofie fo I nisi o ngan wenga wha matua. A wahe le fai ngofie a le ngan wenga wha matua. E ia oe uma ia le mamafau. Wha atono tonu ino. O langona mo mafau fonga. Ia pewha pia e whaali mai ni winga e lu I tā wai o e tamaiti.
1: Mana ia le vaingana na e whaai lua mai. O wala ia o ia tō mai o tamaititi. Whata I tā iala na avele. Ame mo mole dewe le la I titi. E le tele ni olo e te alatu fa il filfilinga tamaititi. Ia le maketi a le si mea le le ia wai. E ta lai lai fafo e mwhainguna, whaingofi e ta ilo iai. E pule a.
0: Oina o activities po vahinga o mana e te lei o social skills e mwhainguna o pefod wha atali.
1: Ia.
0: E mwhainguna tau ta aloma, e mwhainguna whai board games. O whaingana o activities e vaveona o oina e tamititi social skills. Ia o e wha atal maketi, e mwhainguna wha peatu. E aluani wha atali o e se I umona piki e. Fasili a moli ona pikile o e apu ona taimina ona ia hoa o e tamititi le meta o fatali ia a fapea fo e faise ta alonga board games e fai fapea ia umalo savelina o oe ia fatali o e umalo o e wafoi lai le fau I tamaiti le meta o fatali ia manto tato e telin ta tuapea fatali
1: e tele lo fatali
0: toi titi
1: e
0: E te leilo fatali. E fapea, ole mea na tamititi lai leilo fatali. Ai o te leio activities in whauna whai e awa o mai eia.
1: Te leio, te leio, vunga me ngai whai tato matua.
0: Te leia.
1: Ono sae
0: e ole. Ai valu ili se fulu lua vai aso fatu ama whai o na awa o ina le tamititi e fapea o fatali li te mana oe e awa o. Ili fapea tasi no le aso I loa loa. Takes up to 8 to 10 weeks. Valu I te fulu lua vai aso. E learn ai le tamaititi. Mai loa o a o. Ma whata I ta.
1: Ai ala tato matu. Se fulu wa.
0: Tato matu. Mai le fiwa. Iwe tau savelino. Te leo mea o mai ata. Ua ia whata I ta inga sa umaria o mai whaino masini.
1: Ia.
0: E tusi le nalo.
1: E tusi. E ta o le le.
0: E fia training.
1: E fai etu ala sisi I el fapi inga la tato sound system
0: na pu e lei ata
1: pu e lei
0: ala ai tinga ina la fionga le ni pule I kati o skills e le va pe tasi le fai pe ia o lao ta maiti fiu e awa o e o le taimi ia o na tato taimi sa veli
1: taimi ia faftai ana mo le ta ta noanga ni ta heau ia tue mou fu I le ma sina le fa uoponga tato

so all of that on an it's with manatua a me ma san ye nan to fa manat e be la on fayatu ya a oi la ba nga ye ya fa tsai e oi fo ile ye indiana mi ti e siliatu ya ele o se me tu a be na on fa iloa ya o nei va e ngai fa ngai fo tsatu po kalame nei ya mo na ti na ma tsa mai tsai o mo mi ni si a wala so son ye mo la ti na engo fa na fa tsai ana ya fa tsai fo I mo le tsatu po kalame nei tsai ya Malo fafitai o tatu tarifoli tu lai sifulu lua. Ia fa awa o tuai tautua ti fongo la mua fafitai. Malo fafitai lava.

So if I tell of a toll if a bobong or telephone, my list you for fong on a moa mole neva ang or lao only. Waf I loania tonga lungo sitina mole sanga lemu o yamalana fa now, in a wasasil au au nanga leo leo, nalato to ina to a little to siolitina, lona to olua moa moa, e weol oia sepolo inga mole pui puinga oletina, my lana pa anga. Ua faato ese leo leo ile tina, ona ole faale tonu ila lato au au nanga, ma ua o ese mai ile tina amala na whanau, mai I tua tusi o fale na nono fuai. Olo o faiaso esu e ngā almatanga luenga wa onga, e sa ili aini tali mō mātua o le tamaititi se fulutasi tausanga e maua ile autism, le ana ngalo I tutono se venia le a onga mo le lata ile lima I tū la, I se a onga I au kilani. Na whaailoa e mātua o lea tamaititi, e whaapea sāpiki ina ele veni ale riches la lātama, pea o le afole valu ile tae au o le asofarai le taluai. Aina la maua se text po se fe autustusia mai le a onga, ile tao le se fulutasi, e longo ina ila ua e whaapea ele o a onga la lātama. Na manatu le urunga lii o se sasi ile a onga peitai, na fiso o tae atu le a onga pea o le tasi ile a wauli, ma whaailoa atu na lato maua le tamaititi ito tono o le veni. I se whaamatala nga mai lea onga, e whaapea ele ilongo ina ila atau ele aveveni I se tamaititi o itu tono le taavale, na ave I fafo ele ave taavale tamaiti eto o lua peitai, na tuua ilawa le tamaititi se fulutasi tau sanga le itu tono le taavale, ae alu le aveveni le fale, na vaayalo ima tamalingi o le tamao lea tamaititi, ona na to maanatu ile faalave lave lea natula ima ya me, lea na maliwa I se tamaititi autistic, ina watamu o I fafo maleveni a se tasio ha onga, ua fesilingi ale kamupani ale Richard Lea na ina veni mo se fa amatalanga. Ua wala au liko mesina mo tamaiti ina ia ia ise leo tupulanga talavou. I fa atala noanga uma e winga ile tapu olo o fua fua. E fa asaha I tamaiti ta ise fulu ono tausanganga ilalo ilungo le social media po ole fa onganga o upenga ofiso ta inga. Na sauno